0: awa weju ma na yesu yo sencheni a na oyo
1: onyankopon eyo hun sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabri a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu basta de broka yama sana tresem ne se emre bi na yesu rejemo any friend for me no be body channel omutia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure

0: Eti sa kabina menewa.
1: So boy, so boy. No ya si da kao. Hey, se bibi wa manua. Yeah.
0: No ya si da no mozo. Se bibi wa yo yo chia.
1: Benuna,
0: bini ma wo. Hey, yon sa yon tuwe. Ati ya si fu.
1: I need ushers. I need ushers. I need ushers. Hey.

sorry, ni yamu paye. Baby, biara wote biara. Sorry, we let you know ni yamu paye. Ne yamu koye ni yamu kupo na ni mse. Se erade entu mi fa ni santa kwa. Sa wunya ya resa sa mpre preya. Efi se erade ni siya.